paga manzalwane. Bathe sizithatha zonke lapha nasizikhuphulela inkosini. Kukwena ke lapha ukuthi ukhuphulani ke wena ngalesikhathi. Atho munye angisukume nalutho nje ngisukume nokuzimongela. Asukume munye asinje eloyi.

Ngivumele bemlaleli ngivumele ngene ke baba ngaliphimbo lelingithi sukusile ngene ka mama sukusile ngene zakwethu yayibakithi kuphinde kwesemgungu ndlovu namaphethelo.

uyabona ke mlalelo omhle ngimthanda ngendlela esimangaliso singena kanjalo ohlelweni sekusile nje yebiya baba yebiya ma kulungile ke wentanta oh bakithi pheke manje mlaleli ingano 21 minutes after 3 ingamashumi amabili imzuzu nowodwa lishayele sedlula leli lesithatha ihora kulungile ke kuzoba mnandi kube mnandi kakhulu mlaleli ake ngihlale nawe ke ngane ka baba ngizawuhlala nawe kusukela manje liyoze liyogamanxa ihora lesine ake ngiluvule kuhlelo sekusile mangiluvula

kunjalo mntana umuntu sabunjalo nganakabaza kwavinto kanjalo lapha emgoli lo vyabana baphethelwe ingani sekusile manje kusile manje kusile manje kuyevukwa mabavuka abantu.

ibuya ke kwe balaleli ibuya ke ngane zakwethu ke zokalo kavelo kwamnandi kakhulu ibuya ingane kamama uma ngilijabulele libuya ngibuya naluhlelo lolu oluthi ingane sibonga ukuvuka mntana umuntu.

nayo uzoba nale nto okholwe ukuthi uyamukele inkathukuleko. Uzoba naloku okholwe ukuthi uyakwamukela ngenkathukuleko. Yiloko ozoba nako ngesikhathi esizayo. Ngesikhathi ongenani esizayo from the time okhule ngaso. Kodwa yini uzoba nayo? Uzoba nale nto kuphela okholwe ukuthi uyamukela ngenkathi ukhuleka. Kodwa kusho ukuthi uma ungakholwanga ukuthi uyamukela ngenkathi ukhuleka, awuzukuba nayo, awuzukuyithola. And yingakho sokhuluma kabanzi ngalo mkhuleko wesibili, i-prayer of faith. But i-prayer of faith ke yona ke, unlike i-prayer of agreement la ababili noma abathathu. Kodwa kwi-prayer of faith bakithi uwenje noNkulunkulu. Kuwe language esikhule ngayo, uwenje mntakwa.

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Awilula kakhulu.

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Izindaba zehora leshumnambili uzifundela uNonjabulo Njoko sawubona mlaleli. Ezihamba phambili kuleli hora, iRoad Accident Fund inxuse abamangali ukuthi bacabangisise ngaphambi kokusebenzisa inkokhelo yabo yokunxephezelwa. Ixwayisa ngokuthi ngaphandle kokuthi

0: FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107.6 FM kanti kuwe siyakhona 107. Africa, city somebody spar. Manje usibari mangabe naye
1: ukhayindi nje usibari.
0: Ukhayindi.
1: Yabo.
0: Sike
1: sale sishama khathi. Sithini ngalo sibali?
0: Eke.
1: Hayi bonke ushayini. Noma ngingaze phe uqonde kuphi ngalezo
0: nkulumo. Kodwa ngawa ukhuluma. Osibari baqondise.
1: Hayi.
0: Ya baqondise osibari baqonde. Ba ulim level qonde.
2: Bangathembisi why
3: bathi ezemidlalo umphungudlovu 107.6 FM the sound of choice of KZN capital.
2: Alright, so ngiphinde ngibingelele balalele emakhaya okhulumayo kusayena uthamadla mini. Ayikhona imidlalo ye-T20 esingayilindela namhlanje, kanti masibheke lapho kwibhola lombhoxo asekhathiwe amaqembu azodlala uround 2 ye-Curry Cup eqhubekayo. UKrejcikova usewumpetha we-Athens Open lapha kwi-tennis. Angiyigoqa njalo ke mlaleli, ngizobuya nazo siyigcwele ngo-2 o'clock. Danko.
3: Ezemidlalo umphungudlovu 107.6 FM the sound of choice of KZN capital.
4: Akekho ozothi akazwanga, sikhona iSouth Africa yonke nasemazweni angaphandle. Singumgungundlovu 107.6 FM, sikhona kwifrequency, sikhona kwiapp,

0: afana anginakekela ukuthi awukhumenzipho bo.
1: Yeah.
0: Buka zinde kanjani buka.
1: No.
0: Zindi simnyama shamla ba.
1: Bale ngithi iqala kwena mthini.
0: Hayi mafethu.
1: Iqala kwena mthini.
0: Ngikile. Nangu umfethu siphuma ngo pass
1: 5. Yes.
0: Sathi nje Peter Marisberg. Kanti sidlala unkonka nomfowethu lapha ke uMadiza. Kanti uzoba nenkinga wayubeki ufaka inzipho kangaka. Lana ukuthi yonke into uyibeka budedengu.

0: Vele washes.
1: Wakhele yiphi inkosi?
0: Inkosi angiyakhele mina ngakhela ubaba.
1: Cha ngisho isigodi wakhe kuso.
0: Asikho isigodi engakhe kusona mina. Umuzi kababa usobani? Ngani ndathi umuzi kababa ngufa isigodi nje.
1: Ngibuza induna kuphethe.
0: Induna? Hayi, angiphethe, ayiphendwini mina.
1: Umuzi wakini kubhekwe ubani?
0: Ubhekwe yimi, mina nduna sekhaya ngobaba nomama basekho.
1: Wadabukaphi wena?
0: Ungibona ngidabukile, ngidabukile.
1: Ncanca, ngikhuluma ngenkaba mina njengomzulu. Inkaba yakho yasalana.
0: Baba mnansi la. Imbuzo yihembe. Inkaba isalanga ndawo.
1: Awakuphi inkaba?
0: Ayiwe nansi, ngingilala ngivuke nayo.
2: Enhla ke nasenzansi emgungundlovu sasiphinde sabuya ke osukunela namhlanje nalapho ke sesikubhekela ke ukuthi ke indaba sisika lapha ya ebundeni uyakhumbula ukuthi ke lolu hlelo liqala njalo ngomsombuluko kuze kube ulwesihlanu lapho ke suka sikubhekela indaba ngokuhluka hlukana kwaso kanti ke igama bese ngilishilo ngoba ke siqale ke ungiba semoyeni umanje ligamanxa ihora lesihlanu ntambama asibingelele ke koza kwethu sibonge ke baphathi besteshi abasinikele ithuba ukuthi ke ngalesi sikhathi siphinde sibuye sibe khona emsakazweni umgungundlovu 107.6 igama ngusimpiwe ngwakamncwangu ngibingelela ngisuka le phezulu empendle ngizwe ngiyophuma lapha kumasipala wasekhaya umkhambathini uyazi ukuthi isifunda sakithi umgungundlovu sinomasipala abayisikhombisa basekhaya kanti ke sikhona osukunile namhlanje nalapho sizokubhekela ukuthi ke yiziphi indaba ethe zahamba phambili kanti ke uyakhumbula ukuthi ke cha sikhulu isililo la esifundazweni sakwa Zulu Natali ngoba ke abalimi bamoba bekhala ngokuthi cha lokhe ke kuxoshwe abantu bokufika kubukeka sengathi ke cha iproduction yabo ayihambi kahle siyafisa ke ukuthi ke usiphawuleleke lapho ke kuleso sihloko sethu umlaleli njengoba ama sugar cane KZN farmers ekuvezile ngokusobala ukuthi cha awaneme ngokuthi ke kwaxoshwa abantu bokufika abangenawo amaphepha mvume ngoba sekwenze baba ne inkinga zokusebenza kanti ke nanomoba abakwazanga ukuthi ke bawuvune kahle ngesikhathi akhumbula ukuthi ke cha lokhu ke kwenzeke ngemuva komhla ka 30 June siyafisa ke ukuze ukuphawula kwakho umlaleli ukuthi ungashayela ivoice note lapha ku WhatsApp noma ke usendele i text preferable text lapha ku 0623151986 noma ke usishayele bukhoma la emoyeni 0333423970 noma 0333423391 usheke cha lama KZN sugar cane labalimi bamoba bakhala ngokuthi cha iproduction ayisahambi kahle ngenxa yokuthi ke abantu bokufika baxoshiwe wena yipi advice ongaba nika yona mhlawumbe ke nawe umlaleli u

Grand, njengoba singanangale sikhathi ngempela phela sisho njalo ngempela sithi ke umsakazo omgungundlo of FM 107.6 bakithi kusithi bonke nje ke abahleze emanzini abashiwe izihlobo abagula abasezibhedlela hayi inkosi ibe nani.

awusikamrere basho njalo ngampela phana uSteve mntakakhe ekanethi ngiyadlisa ingoma ezadima kakhulu lezi kumsakazo mgungudlof FM. Ake sibheke ngoba ngathi bakhona ababhalile la ngenxa yokuthi sizoba nesikhathi esincane sizobuye sithi ukuphumula mbijana. Ake sibheke ukuthi ngabe obani lapha mhlawumbe sebengenyile ngala ngishilo ngathi ma ufuna ukubhala nje wena la ku-WhatsApp wethu inombolo ithi 0623151986.

Right, ngampela ishoda lapha ninsizo lapha ningomentsha shakele nama dodwa kithi sinizo insizo lapha uVix the Scorpion ingoma ethi umlungisi wethu elisusila blood is thicker than water. Yabona lo muntu lo mbuthi umthembile wena kade ayikhona akuyena isifika namthwalo ayisuka madodana ngifuna ukungena kulolo daba lolo ngoba uyena uyazi ukuthi ukhuluma ngani ke lapho umfoka Vilakazi. Siyabonga kakhulu mfana kithi kumnandi umculo wakho ngampela siyawuthanda nje lesimakaliso nangu lana uthi nokusaphaka uphoko ngikhonzela ulombo etafuleni uphumzile khomo uphumlani ngubane uphinde ongcobo bakhonzelwa umazungu etafuleni wayesethi nje ke danko.

Ingakho namhlanje mtaka baba ngizokukhumbuza lamazwi athi impilo iyasukunyela impilo iyahanjelwa. Ngiyazi ukuthi sele yilahla kunina lishonile njengamanje kunezinto obukade uyiplanile ku 2026 uthi uzozenza. Phakathi kwezinto obukade uyihlelile akenzeki ngisho kodwa. Akukho ngisho kodwa sekuphumelele. Mawuthi uyabala u 1 no 2 no 3 uyabona ukuthi man akulunganga ngisho kodwa. Kodwa ngizothi baba umprofeti uMagetjagetja usengalula isandla phezu kwempilo yakho. Usengalula isandla phezu kwezinto zakho lezi ezaboshwa ngabantu. Ungakhohlwa mntanami ukuthi njengoba izinto zakho zivaleke kanje waboshwa ngabantu. Futhi uyodinga umuntu azovulela wena azovula izinto zakho. Ngizothi mntaka baba laba bavala wena banawo amandla adlula kababa umprofeti uMagetjagetja azoqaqa izinto zakho. Ingakho ngithi mntanami sukume ekhaya usukumele impilo sukume ekhaya usukumele izinto zakho sukume emndenini mntanami usukumele umndeni wakho. Bhukula bhukula bhukula bhukula isikhathi sokubhukula lesi isikhathi sokusukuma lesi isikhathi sokuphakama lesi.

0: umprofethi umagejageja kodwa ngizoyichaza mangibuya lo ake ngigijime ngithathe lona ngizwe ukuthi uthini naye na usemoyeni sawubona
1: sawubona bonke
0: niyaphila kodwa mama
1: siyaphila
0: mama ngikhuluma nombuso wasemayezeni
1: yebo bengicela ubaba angikhuleki bengicela bangikhulekise manje iy'ngane zami aziwuthole umsebenzi
0: basemsebenzini
1: bafuna ukungikhiphela ngaphandle
2: sewuwaphethe amanzi ngesandla
1: yebo
2: ngicela ubaba ngesandla uma ngiqeda ukuthandaza uthathe la manzi upheke ngawo ukudla okuzodliwa wonke umuntu ekhaya uyangizwa mama uthandazele
1: makatikhulela baba
2: Yes ma uthandazele umoya wezitha uNkulunkulu akusize
1: umoya
2: wezitha uyangizwa mama unyama nambana abantu bavele bangakuthandi nje angazi ukuthi kanje awuthandi uyangizwa ma awuthandeki uma behlangene bakukhuluma kabi nezingane zakho zilandelwa ngamacala uyangizwa mama zilandelwa amacala basho izinto ezingazenzanga izingane zakho ngicela ubambe amanzi akho ma bese ngiyathandaza khona manje
0: Right.
2: Bamba manzi abambe ngesandla ungamvali. Bamba manzi ngesandla ma.
1: La ese glass nomntaba de.
2: Glass ma bamba iglass yamanzi akho njengamanje.
1: Yebo baba, yebo ngwabantu.
2: Uwaphethe manje.
1: Yebo baba.
2: Ngiyakhuleka wena Nkosi unamandla okwenza konke. Nawa manzi, ngiyakazisa leli chibi. Maka lithinta bonke abathinta yena. Ngicela ingelo senolaka ilwe nabo. Budede ubunyama kuvela ukukhanya. Thathe lamanzi mama wapheke ngawo niwaphuze.
1: Yebo.
0: Kulungile mayezeni siyabonga. Nkulunkulu akabona. Right. Sihamba kanjalo ke with ubaba umprofethi umagejageja indaba lami bilapha yana ekuthenini kuleli viki leli sikulona ngiyabona abasha sine document service
2: asibathathi ufuna abane moya emibi namhlanje.
0: Yes.
2: Nabathi izinto zama zibonakala sicashini. Usemoyeni sawubona.
1: Babo ukhumkani nawe baba umprofethi.
2: Kunjani?
0: Akwandi.
1: Kusemina baba. Ihle baba.
2: Yes.
0: Ukhabazela.
1: Yebo baba, hey baba ngiletoho engilibambayo baba wami sengithi umanzi manje angiholi baba ngicela baba ungenze baba lo lungu ongisebenzelayo angiholele baba
2: baba fanele ube umuntu ojwayele ukuya emanzini uyangizwa baba
1: angizwa baba
2: ngicela ube umuntu ojwayele ukuhamba amanzi uyangizwa baba
1: okay baba
2: ngiyathunywa samanzi esivuka uyangizwa baba
1: ngiyangizwa ngiyangizwa baba
2: ya kunesithunywa samanzi lento izokuvakashela nangamaphupha ulele ebusuku uyangizwa
1: Yebo baba
2: uzibone usemanzini ngicela uyithathe serious baba
1: Yebo baba
2: bamba iglass yamanzi akho manje sengiyaxhumanisa nento zakho baba ngiyakhuleka nangu sihle umkhize ubamba amanzi njengamanje iyathandaza ingelo senyakazisayo mayinyakazisi moya emibi mayidede bese ukukhanya byavela sekukhanyile khabazela usebenzise lamanzi uwafake emanzini ogeza ngawo uwaphuze baba wenze yonke into
1: ngiyabonga baba ngizokuzalo
2: sithatha abanye baba
1: Mazandaba.
0: Siyabonga, siyabonga, siyabonga. Prophet, why lo baba ngoba ngiyazi ukuthi lento nayo. Khona lento oyibiza ngesalam elandi imali. Awumniki ngani lo baba ngoba uyasebenza kodwa imali kayifiki ezandleni zakhe.
2: Uzozwa wena uzafona kuleli sonto uzobufakazi bakhe.
0: Ngiyazi mina ngikholelwa kakhulu emthini.
2: Akho wathinta amanzi, amanzi ayo yonke into. Awuphile. Asibathathe baba.
0: Right. Usamweni sawona?
1: Yebo sawona.
2: Yebo sawona
0: baba. Niyaphila sesisi?
1: Siyaphila
0: nabana siyaphila sikhuluma nobani
1: Amaba
0: sikhuluma nobani emsakazweni
1: Amaba
0: Yebo sesingithi sikhuluma nobani emsakazweni
1: Yebo siyaphila kanjani
0: Siyaphila sesisikhuluma nobani emsakazweni
1: Siyaphila baba inomfundo yakakhumana
0: Yes nomfundo umprofethi ukulalela
1: Amaba
0: Yes nomfundo
2: Yes nomfundo
0: silalela umprofethi
1: Yakhumana baba
2: Yes nomfundo silalele ma
1: Yebo baba, ngineke baba.
2: Ubani wakwaKhumalo? Ekhaya, umama noma ubaba?
1: Ubaba wakwaKhumalo baba.
2: Umama wakabani?
1: Umama wakaNgubo.
2: Wakangubo mama.
1: WakaMvubu.
2: WakaMvubu. Kunento ethanga ukukhombe kwaMvubu mntanami.
1: Yebo baba.
2: Uyangizwa?
1: Yebo baba.
2: Kunento ethi ukuvikelwa kwenu kusesidalweni sakaNgubo. SakaMvubu.
1: Ngikamfuni baba
2: yebo Yes ma angazi ningene kanjani kaKhumalo kodwa into itha ngukhombe move
1: Yebo baba baba ngabe ngafika lapho baba kuwena kuyamini yani baba ngangathi ngicela imoto
2: Yes
1: ifuna ukwenza ibusiness ngalithola ke imoto engange truck
2: Yes.
3: Manje le moto baba iyafa ke manje kuyimanje manje ifile ngithi mama kumile ngisho la
2: mina ngabangani ufike kimi wacela imoto ucela iven wathola i truck uyibongile kwabani emva kwalokho le truck
3: i truck baba la handa ngaya ekhaya ukuthi la izana khona
2: kakhuma
3: yebo
2: buyela kwamvubu mama le truck ibulawa abanikazi bayo awuyithola ngala wena obonga khona ngiyacela ma ayinalutho le truck mama uyangiswa
3: yebo baba
2: ayinalutho hamba uyoyibonga kubantu aba right njoba ngishilo ngathi njoba uthi khumalo kimi kuphakama abantu bakwamvubu bathu yezwakhe njoba ngikukhombe muva la kufanele ulungisa khona into zakho
3: yebo baba ukuthi manje baba shaka ukuthi umhala ashada yabese siyahamba kwathiwa sokhishwa kwamvubu last year
2: nikwenze last year ukukhishwa kwenu
0: benibhekwe
2: isibhekwe isidalwa mama ngifundise kakhulu ngaleyo nto ethi khona izinto oyothi mhla uphuma kuleso sibongo inkinga zakho iqaleni nini mama
3: inkinga zami baba sizithenga ubuya ku 111 ngakho khosha ngisemsebenzini baba
2: ngibuza ukuthi siqaleni nini after mana ke angithi ufike kimi wena wathola i-truck ucela ukuyisebenza ngithi iy'nkinga zakho kufukazi ukuthi ziqale before ukukhishwa esibongweni noma after ukukhishwa
3: ziqale baba sesikhishiwe impela-ke baba esibongweni
2: ziqale senikhishwe lapha ekade nibhekwe khona
3: lapha komvubu sesikhishiwe zaqala izinto zami zonke baba zaphambana kwimanje konke kuphambene
2: njengoba ngisho nami angithi ngithi buyela back lapha yamama into zakho zonakala mhlani ikhishwa laphaya you are a business person mama yes uphiwe ukuzisebenza ngaphezu komsebenzi lo ufunayo wena uyangizwa but izinto zakho zonakala mani iphuma lapha kwamvubu namhlanje impendulo iyodwa enginikeze yona uthe wakwakhumalo ngathi ngicela ubuyele kwamvubu because abantu abakubhekile sonke lesikhathi bekuphi izinto isidalwa sakamvubu wena ubonga la ungaphiwanga khona mama
3: yebo baba yes
2: yeah woza sihlale phansi silungise lento
3: yebo baba
2: asiphinde inombolo ithi
0: 033-342-3970 yes asimchathe nalona osemoyeni futhi simchathe right okay nakho sinqamukelana ngicela simchathe nalona osemoyeni osemoyeni sawubona
4: awu sanibona baba
0: niyaphila kodwa sisi
4: ngikhuluma nomama uMthembu la endlini 13
0: mama uMthembu siyabingelela
4: ngiyabonga nkosi yami Sawanja kona ukuthi nje ngicela ukuba umprofeti magejageja ngicela ukuphila kusukela ngo-November ngiyathisha esibhedlela ngiyangena esibhedlela ngithethe ngiphuma-ke idingeni hospital ngo-January ngaphuma ngingasakwazi ukuhamba ba udokotela bathi ngiphethwe izinto zami bathi ngeyisalunga kodwa ngenxa yokuthi manje ngathi ma ngizuya esibhedlela ngavele ngaqala nje ngathumela iy'ngane ngela umuntu abadilika mhlawumbe sengikudla ba-20 bottles ngilokhu ngidla wona-ke nje laphela-ke iphika-ke kwaphela ne-shortness of breath so sekuwukuthi nje angikwazi ukuhamba kubuhlungisiwa nezinhloko namadolo izinyanda nje ngingabola umzimba wonke izinto ziyabolisa vele ngabola manje ngisole umuntu ozongiquba oba sengihamba ngoyikushaya ngilethe esontweni kubaba
2: abaqube mama bekunomuntu obezobonga namhlanje obenesimo esinjenge sakhe efelwe izinto ehamba nge-wheelchair sithukile nathi ngoba akuthathanga isikhathi kube amaviki amabili befikile ezobonga yes wala i-Grange Corner ulalele uyawulalela kakhulu lo msakazi uthe besithandazela namanzi emsiza kakhulu ngicela ma wenze isiqiniseko sokuthi uyafika noma ikanjani thola umuntu ozokuthwala akulethe lapha kumina ma bese ngikulungisela khululeka ma
4: phika sambi sondela ingane baba inothenezi ayiphase esikoleni akwenze kulutho njengawo kumnyama nje engqondweni yayo olezinye nje ziyalwa nayo ayithandeki nje
2: angazithingizeela ubamba amanzi ngikhuleke manje uyezwa mama ngiyakhuleka manje nkosi izithunywa nezidalwa
4: ngiyamazinaka baba ngiyathandaza
2: njengamanje
4: nengane nawo lazi la
2: uphila sandi njoba ngikhuluma ngikhulekela leli chibi ngiyathandaza nkosi
4: ukusebenza
2: kuze kube phakathi makwandi
0: phela sande kulungileke sande akaphile akaphumelele siyabonga right ke ngoba isikhathi sethu sesiminga nje ake ngibabambelana babu prophet magejageja
2: simbambe
0: okay noma simbambe lokho ngokugcina right usemoyini sawubona
3: ngiyabonga
0: siyaphila nje sithokoza

ngayo. Uthi uNkulunkulu uzophila noma sekushiwe kwathiwa angeke usaphila. Uthi uNkulunkulu uzophumelela noma bathakathi bevalile bethi ngeke uphumelele. Awuyi kubona moya, awuyi kubona mvula, kodwa lo mfula uzogcwala amanzi. Yabo hlulekile, bahlulekile kodokotela, kodwa uzophila. Awuyi kubona moya, awuyi kubona mvula, kodwa lo mfula uzogcwala amanzi. Uzobayisa esikoleni abantwana, ungenayo imali yokubayisa. Awuyi kubona moya, awuyi kubona mvula, kodwa umfula uzogcwala toni amanzi. Nikhona bazalwane bese bethi ngoba lokho kulula kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi uthini uNkulunkulu? Uthi amagqwirha azophathwa inhloko ngoba yobe azi ukuthi impahla yakho siyithethe, umhlabathi wakho siwuthethe. Baza kulindela ukuthi ufe mari bakubona uvuka kusasa. Bazokulindela ukuthi uqothwe emsebenzini mari bakubona uphangela. Bazokulindela ukuthi wehluleke mari kunokuthi uhluleke bakubona uphakama. Awuyi kubona moya, akuyi kubona mvula, kodwa umfula uzogcwala amanzi. Umfula uyagcwala amanzi, akuyi kunamvula, ngoba izitha zilindele ukuthi kuyona imvula kuze kugcwale ini amanzi. But uSomandla uzowenza umfula ukuthi wenze njani, ugcwale amanzi. Awungizwa kodwa Nkosi yami, ngithi mina imali uzoba nayo, awuyi kubona moya, akuyi kunamvula, kodwa umfula uzogcwala amanzi. Nithi mina uzophila. Bayoze bakuhlole ngamafastela, bathi sesimlindile uyaphuma egeyithini. Uphuma egeyithini uwe, bathi nakho-ke nakho-ke sekwenzekile, sesibala iy'nsuku. Bayobala izandla iphele, baphinde babale ngey'nyawo, baze baphelele ukuthi bazobala kanjani, ngoba uyi kubona moya, akuyi kunamvula, kodwa umfula uzogcwala amanzi. Umfula uyogcwala amanzi. Kuleli khaya okulilwayo kulona, injabulo iyogcwala. Kuleli khaya okuqatshanwayo kulona, injabulo izoba khona. Kuleli khaya okungalili isililo sosana, ngithi lo mama uzamitha. Awuyi kubona moya, awuyi kubona imvula, kodwa umfula uzogcwala amanzi.